0: nga banungan hal anu jika gitu. Bah ranjik beki napsu bae.
1: Mordor siya juri! Mordor! Mordor bae iwo kayo Mordor siya siya kayo nge Mordor siya kanyola! Mordor siya jari! Hei kagam bae juwe siya!
0: Bah ranjik ambek-ambek kah? Tapi mana bisa tuh mundur lantaran Danan Jaya jeung Muning Bulesan Negul terus amuk asor teu mere jalan pikeun kaluar tina medan laga tina waktu harita.

maganda iwan ti saling kayon pacitan alukip awan nga pa nga si abudya din sipte alukman barol ngayon sumuno de kopi mungin naskor kasep balon alitin mo ngayon adin si saling ka abay iwan mo jalala mas tanto dayang jalak adi cilini tas liat katapang teh ene katapang teh ati ciwi deh punyere deh siratu dibukul teh mang teh anin ubar teh pokomolisi erbe akikana ismet asep abu bururu kibar bendera.